0: kwa kwa kwa wote watwanzo batimbaje kutomoto kuti mbune bini kandi omusha mavini shule bini merere show acha tunavera kwa mapatiende chetu achere bohabuha okobuno na bandu ribo kwa okobita bali biri nabi batashiko chende chebuya omama wolo Arsene Kapisa kandi amabelega ebima byonda chende cheno mukwe watu amabeonekana ukweli truhiri omukoni mutsorukundu ariyo banyabwera bana mutukwama abanyakastama abanyalukanga banabere tukwama ebwesera tomabelengerane emasereka bisusuti etwa shalolo okolohandi lwekambau tukaba kukaya bautiriba tubanzwa na banyangitse na tukasima bulebaleba abandu kosi ababye batusakire eshonza kano mama muntu abya akwachihende tukaba onyesha tutino abandu bakanarira okuchibakuri chewomerera kwishi ane oyunge kulacha kutsihane oyuke bwobwangana tunamandisha suba muchomo tukasubira muchomo kuma ku mustudio kandi mutukahikamo na baomerera abo obotwa na bya na bwotwa bisika kwa bandi banywani bauri kiriba tubanzwa elisimari yeniri njikundu ko direktere wa ye Moise Kalembere wa sinja okuyita ganya kwa chinumba chetu cheno chabirikanga basanya chabirubye na mabadiliko na kandi kini mbeji chikarutaonekana kotsebotse ngo kochikwamirwe na amabe ndebye so byosi ayo tukanale ndebukira na bakatukuka yayo rabuye kundu abaka wambweno cene mbabe ndebye buya byoko chimba chetu wasinja Philippe Makomera mushefu wa programme kuwa na ukatwa ba abrehitita henu ne tutukua na tukashiki shundambi shundambi ni luhimbo na chikendeleka embere sherenjera omo mwatsi owe munabwire tukendikanye tuwa kubuhabuha kwabo no ero umerereryo momo wolo itwenga bame itwenga bakoluba kolobe bunyagasa momo lutukale ndelera abantu tukangiriria bo oko myatsi eyangale ko buyonzo bwetu bwa ebwa ende kande kende ke na tukabwa treno base tukende bya ne risubirania kande na rahande kirana ama message ama umererayo tukande tondolo komena tutuma biku mu studio mo hano tukende wanza okolo ndo luhande kahola wa monde na ria sarahai
1: nje ngahola wa mukatembu ka ni ogiste nyere munganga zumuite o muer de sande yobusumba muzo de sande masereka au kuhine mayeria
0: wasinja baba na osubo momena wa baba
2: nje ngahola wa mukambali chiku ba shabatiste mwala wa kakonda mu chef de localité au chesuku ngo komona tukwamire chende chero
0: Oli kiri batu banza tunimo stidiomo bandu banje kundu hano na title ndolo komena
3: okomena nga hola mu paluku muhonja omwame wa kisanze kalo mu locality lo kisanze
0: wasinja twa mahinda na omukati ke stidio no batunga na ni bulamba yiri ngoko ebutembo ni muyi owaka kuma kuma bandu bosina yekabya sholukuratro nyenje nyenje motuka ya bulikiri twa mahinda na amalukura to mohano na katambinga kana kanuka maka bihika ekale okopoze eyo lukura to tulemo mihinda no yobunyaga sa mihinda no ch develop mayo tukaye tunamukola huku na huku chamaleka abali chetu wa mbono na tuitwa ngalwa kuno tutai hunja oko wakale mberia oko chito chibwire chikambali chikawira kwa radio moto kutembo beni Arsene Kapisa ayu mabyo mayi wanda kendeke na tukwe kusima ko tsebotse bo Arsene Kapisa ko mana bandi bali chinyobo dieme kunde omamu wolo tukwa kenra hanwa mamesaje tukwa tunamu sungao na tukwa sima kuma mesaje au abandu abana tuhandikira hano ono abine siya yebondera nye kwa watino watu wabuhobi kwetu o hawa chungu zake maneno ne kusema sema tu siya yebondera mwena buwati nima message man ni watu watu wapokele na liku ntukwe tuwe bitu lioko yuma ya basungu awa ndre eni abolela na yo wa ulikiribe tubanzo nina wile mamu wako nga kukaya omu studio mwa abakolo bakolo abande ne wakama abande ne wakolo babu nyagasa ngo mwenu waka yitondo wole yeka yini atinewe erde sandenga muite amabia suwa abia chitembe na chikende leka muna wile tukendi kaniatu okukaswali kauma omo yo tukaenda tutye tukalangera omamo olo tukalende buka yimihinda no yika wotika yabandu bakwebia omo maendeleo ko mano mabunyarasa abantu bakana buangana ngoko sebetolere kutsi abandi bo wa wonde muhanda kutsi abandi bo wa ngoko batekire nario okomatsi yu sinyesi batukita tsukoshe subya chewoma omfano owandwa no mfano o wenzochi na o ekiwobi woshire kibitiro kitatu kunano twanabye endwa aika buboherera ikawaite mukayelo mamunge byena bibohano nariyo muhanyani mu bantu ngabalumangana kina kandi banyo ko kisake umerera bana wanzuki na wanzuki ne wat ubuyabisabesa base bebuyabisabesa ebuyabisabesa nero bebuyabisabesa byo ye wandwa oyo mfano twenderamo ye wanzuki akaya ni obuki na obuki obo bwanganela mima kuninga trans omachi yo tuketsukira ukata shiongera ko che omachesa omomo olukana yalangira abantu bane mu basulari bane mu buwache wo bane mu somero ku tablongo bane mu sulero ko kibakuri che wo bane mu chitongole che wo bane mu tumika kazi nguma alakini baba be holuka kila mungu yatashaya omabe wo kila mungu yebe na mawazo wewe kila mundu inya yakola ebindu bitishirire hata nebe ebyanganaleka omundu ni ahwaho kutse omundu ni abuwaho aho kende wanzera na mwalimu wetu tunawe munganga mutaho wetu tunayo munu nayo ne mwesha tu urache uma o kwa mfano oyo inye bindikiria onge abungange saa wakakola nge mihindano iri kwa mutukindi yekunza abantu batu tiana tiana tuya akakundi.